0: Good morning muthikiria ni tha 12 na ndaika ithano tha 12 na ndaika ithano icio ciarikia ni ukinya. Good morning wirigire bwa konurere bu bwego gukira bwega na rakunthi maundhikirite uri ndene mutambo jujwa Meru FM gwataniro ije ya Meru na mubango ni jwa kujura wendete muno waigwa ujo kamenya ni ndikirie ni gukinya kiri mubango jwa kuithagirwa weterete na ujo ndete manyita jo nde majwa
1: ni mubango jo weru kwa weekend
0: Nara tutakaira makare kaja kiumia madhithe kaja ujonde mana kiragi au kenye mono kiumia kionde ma kiragi kudhuri ti kiumia kionde giki to kudhirikiria na tuge kagamantu weru neuraja karigo te kulinga ikumbo kana idhioro na te kuidhania bweko kana buriku nuntu no muankana kutukera na uma nuntu kinyama andiko reja wakamenya uma na uma na bubo kakita hatea waka kudhaura the truth will set you free nuku kumenya uma no mwanka bukathaura muntu na rire urega kumenya uma bukarabu kuthekete urongo kabukarabu thekete muntu but now ore ukuthugania uma bukuthaura na buthaura maisha jaku buthaura muturio ku kinyago bukuthaura antu ne amwe kanare angi kure antu batiendete kuirwa uma au tuetekanirie kure antu batiendete kuirwa uma atol buru okenda bumenana nuntu mtu atendete kuirwa uma buru rukiriru antu betete mwiregene kana ikundine kana nara bagacema ninya biathone kinyagwa atweka mtu ngwe ugete kumubwira kaati okamwira irulitho irukunwe na ru irinda rendete rimware okwire akugarite kumbwira ngwe yakugaga kiratu kigite kumbwira wigie ndiragurirwo inaete kumbwira kure antu batendete kwirwa uma kapisa na bajukagia uma ja uthuku muntu ero antu aja gutetete bwega antu ajo te kudithia bwega kiwe igagua igagua wagichigwe mono na igagua ri umunene mono te muntu omba kumwira you know ntijikethera muthikiri ore encounter urashe mania na antu jabau ne antu bali to mono kubandu ne antu bateragwa na ne antu batethikaira lakini muthikiri uko nuntu mbije numpendete mono na nuthikaira ugwendenda withiro ri muntu okwirwa uma na kagitate na kadhikira
1: ni mubango jo weru kwa weekend
0: mantu wa maingiri muantu bera wana batenda agu itikiria mantu ja muantu bera wana batenda agu itikiria na muntu gachunga mantu kenda menya kiri uma po mantu ja ya ibuwe kukujukia na ibuwe kukutiga nabu lakini ndene maisha kwea ntubara baku feisa kwea ntubara baku ira uma na ntubavu ibuwa bati kwa inyade the closest friends achore baku mochore manuro gakwira nginoka wira buni urongo utiumba kuthithiria ngani aure utiumba kugitira ngani aure te oigwa mwira kambo to mwira na gwote ga kuthuganya nyawa njara chia kugaika kujira bukarwe kujira nje kadharue you know kujira mantwa maingi arume kethira inaara tuita akure into bia tutu kirija naira tuikara naira na kurubangi tuishoka nairia kanywa you know mukuru akaria mantu jegi urate kwenda kuthomithia mwana ari uni kunoga maisha jaja na ndimenya bwana ntuikiara uni ndithugania mwana murume kumutintika mono bwana ah kangu atagwate bangi mono ari murume nyawe na itintike wangi ugatathiriria form 4 bwana kiunga uni ntio kurugaya mwana unwa mucoro maga kwira mukuru bwana kioru kotete njira thomithia mwana kumutigira mwanga form 4 te kuoma tintika mwana bwendo menana buka menana uriterera mwana uweta na mwari u ukwendo terera form 4 uri gutithomithia nguru kia uri urendeta wa